0: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan, pamugunano do asil ngabi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi inopihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nintutunan po to tungkop pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintanto ko sontob, pumoto ko pa si Zonku.

Ya tapi nek kong abe do bai no jam ka wahu param tu minit na di do do ngon suwab bid pong ko ikat na pada jam ka wahu to hong 4 minit do ngon suwab ma mega tamai ma bal tadi bo ngo do tapi na ngabe ingko pong akakal to ko i da babesan panakan hus o tara ko to huditi papa hombus suwab do pason ma zai WhatsApp ina tay mo komenta di Florence Bajol pong kapon do iti kumasa bebe makikinango de kasaimban bos kadesan sabab BFM nekat pinasi aswa tamay mo hansana hidas tamay mo tabi pibasan kaliti pason man tadi Florence Bajol dayo e da Melbourne da babay na diti ya om katawadan to tamay mo makinang auditi kasayimban to ko sundungi mada osadu mantada gaido na motiti nga osamok na ginavo ka e Alicia Lilim kapibasan no sabab kumaday diaw pason diti pong kapon nakahumpus nga diti no ingko po nga Muzut ako dito pasan sumusut Masahid WhatsApp Mantali John Tati Arihid Kampung Langkawit Papar Manurgan Nukasi petan dito Masun Kumari Elisha Lilim Maria Jakim Everita Madang Julita Judit Stella Martin Angelin Angelin Marcus Juanis Majari Anthony Si Panal Frankitan Johnny Lajuman Martin Martin Jan Bridget Samuel Robert Obert Moody Gilin Paganakan Majawa Ibohiau andak awan gawan kuma pagkinakan tobi pagkinakan sundi na tobi no kaditi kaditi pason man tadi John tati dahil kampung Langkawit Papar kapibasan ng sabab madali sa tinsanan sumusut pason na tayo mga tadi Julian Yapan mamason na kapibasan ng sabab kuma sabi abito binay ang tapahut dahil kampung Lintuhun Taman Pinampang Kaningaw Papar Santakan Tawaw Inanam pason tapi pesan pibabasan ang balakatan toko tumay makinahingan kaliti pason man tadi Julian Yapan dahil id tambunan Red Devil take a head kapibasan wasa pa pumari diaw om kaliti pason ang pangkapon ako masa baby makikinaw do id nombor no po kana makinang mahozo man tadi Gordon Paul Mani ay tando ulaku tumay mo miginavo kadi Martina Salajun yung ko po nga kopi pesan dong sebab naik kuma sabi tambahut ibnu pabuzur pason mazaid TikTok lagi mazaid Facebook ketawa dan kuma di zuta insanan karena kita kata hozo di Golden Pole mani aitan do ulaku insat kau bagu hozo tay mo tomoy mo migin apa kadi Martina Salajun

Kang Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mabuli masau kramato am talingonido. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: Rusi Bukti meluai matapikan ra marwol kosan ra mongkolo ampus am marwalan sor ra opos am nayuk taningo sikup tinayuk mangkini bit meluai matapikan ra marwol kosan ra strok pusu kanser opos am niak rinaku mabuli niak mapajajo makalap rasayap ninggalu ra sikup pasambalai malika kayakan labih nonsoy.
1: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan ang wasa kapuam polis.

0: Nakatutut kaki. On asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hinora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahunara rahuraho ika onson. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bukon. Itaway interang pembulisan ko.
1: Mangining takapiyaran na rin ba, Dato Francis Landong, Ida, iningon takaw rin o ti.

0: manong pamagampian, mantap pa yung kawas ni kakatan kapasyan at magigian ngawi. Malaysia wakan pagun pili to tumumbuloy labos sa bagid rin ikatan tambuloyan. Nakita ilan sa irad ginomo dapat titik anam riyang to tumumbuloy nakasurat. Reminikat in Malaysia, gisam di tulan katalo nakatalib. Pinapayla at Tourism Malaysia ginomo dila nakaingkas dat 5.4 piatus. Nung piagalan napad titikisa riyang to tumumbuloy nakasurat ay suwang tempo dit miagal dit taon nakatalib. Nakagampatan ta sanang dilan papakitag kaburuan tagirat pamurunan katumbuloyan pagun ay siribag campaign taon tumumbuloy Malaysia 2026. Pangaramayan mimpaw kaubasanan bagal dot karamayan kaamatan ang gaway papagirat pakapiyad ni kakatan Malaysia sebagai ririkatan katumbuloyan at papiamong kaubasanan tinungkusan. Insan-insan nilad mangusob kaburuan katumbuloyan, mangusob kagulian kawagod to tumumbuloy, papaintutun kaburuan katumbuloyan dita sanang am nagid papagirat kain tutunan magigiyan magisasway tinaro in Malaysia.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah VFM, kasalimbahan Boros Dusun.

0: Ginawa ka sa rin, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ako sanang, sinin-sinindit Cold Hills dot Kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah VFM.
1: Eto mo dikaw, bena jam ka siyam, apat na padam walu, minit da tatuang, kakal ko miya pa daga DJ Hope, hindi ka salimbahan diti, ka salimbahan paras da sun, atalo jam iti lambos. Harap ibira pa minit, amari ka da jam ka hapa da tatuang, ababayan, papalambos pasan, mayad pamalahawan, harap ibira pa minit. Sekira napad mamalahaw ko nga andadan pa dari kata jam ka pada tutuang kya pagulo da tarikat iti jam ka pada iti man ki kayo prangos sinding dat katilambos man tadi Marcellus Pangkin sinding dat aramay tutuang rabay na sinding itretan dat langad man tadaha sa Babi FM senang kapiya

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Kapisanangan mamaramit tadaw pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi sa mandiolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulon kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano sila nagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran, om tadon ko toilaan, dito sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kusunungan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

0: Pakinawala ka sa rin, kasalimbahan Boras Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinisinindit ako sa nang, sinisinindit Kolehis dot Kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan Boras Luzon, Sabah
1: FM. Eto ba ka, kasalimbahan Boras Luzon, Sabah FM. Ang sanang kapiyah, kakal ko, may ang panagad di GOP, di kasalimbahan diti, jam kahapad 2 minit da tatuang nakasuang tako na jam dat kadua diti talo jam iti lambus kasalimbahan Boras Luzon. Adia mamegal dit ko basanang tako kasari maniki dit tada wakat talo ababayan papalambus pasan mayad pamalahawan. Adia kumadi kayo itarahian dat papalambus pasan mayad pamalahawan diti mila kau manalepon di konti dat timpu diti ngapaguluh dat man kuramita itit pamalahawan kapaguluh tatuang da bayna harapasan tak kita kumanta di si Koyok Men mantar kampung Papar Tambunan mamasan niyaw kumad ten sanay kambalutan ngawit tabi pibabasan kumada kayo ten sanay megal di Julian Niapa kadaw e Petrus, Itampulan, Yagang, Emilia Gom, Johnny Upin, e Abdul Malik Yubug, Misabin au nagi alihuan itu pinay ngawit di Sengin Rongaw di tiit kesalimbahan Boras Luzon. Ang alansan datang senang-senang abar melidas kesasari ba miri-iri na DJ kadawapun sikaw kumadi Koyok Men tu nakapagulod patad tepasan mayroon WhatsApp di ti ba meramitan ko pemalahawan nakapagulo tatuang dobay na nung isaid piramutan di ti awantang manakwitik ya ba meramitan ko. Hello kapisanangan tatuang isaid ti.
2: Hello kapinay
1: Tabinay, isa ito Tabinay.
2: Isa ito ay Gansi.
1: Oy, Gansi. Manta di, inang kagayang tayo na di Tuaran. Noong kampung ni Tuaran, di Gansi?
2: It kuwa. It kinainan ba, tulong nalawak ni Katibo, di Sento.
1: Sento?
2: Oh, Sento Tuaran.
1: Sento Tuaran.

0: Jadi memang nak lain-lain dalam kampung Sinta lah.
1: Santahun nanti.
0: Santahun lagi.
1: Oh,
0: bam, nak rasa benahin na Sinta bae na kampung Sinta.
1: Nak rasa Makassar ini di.
0: Tadah wadah rumah sam.
1: Habis lagi beras dulu.
0: Kaya kangku dik ya, kan ke mau main mati di beras titik, kan ke para saman ku kangku kerasa mau kepi mati.
1: Aku nak gilingan di tengah tembal-tembal ini tuaran jika aku tinggal kasasari bahwa ya Longkim, Yasif, Kenyu, ukamanku bene, tapi ini Thomas itu oleh ngam kuasari yang sampai oh di ngawit kalau aku lebih ngodok mungkin ngau ilingnya tangguh isai nampak katutun lagat di tuaran lah nangkai pasan kepisan ng antara ko talo mari na tapi nga
0: pakinangaw hinangaw pakinangahan nun na ba na gansi
1: iti nga iti ako kuat di pesa na di so po
0: iti telepon ba makinangaw ka radio
1: telepon
0: telepon ni telepon lah kya kan ka radio lah danggulo-gulo pa
1: kan ni kan ni
0: Ba. Pansikaw, tilang po sa'yo makinangaw kya hinaka po Ya pun sigaw kumadi gansi mantar kampung Sinta tuaran nakapagulod mamalahaw tutuang dabay na at amit-amis sagit-sagit na karasam na itir kampung kadao adihom nabayahan kunan paparasam kias gansi apa yung kura po sa kira na pun makiano kad tadao nga mamaras na kaya to ailan ko dat papagadaw kawago mamaramita ko at pamalahawan dat si minasot tutuang dabay na. Halo, kapsa na nga tatuang isa iti.
2: Kapsa na nga tatuang biji pasuan.
0: Ato ko, andas ko diyan suminding ko. Emilia Gom, kaya?
2: Oh, nakasalo ko.
0: Ay?
2: Kan mati ko pinangka.
0: Ya, kenapa? Yubog.
2: Ya, tapos.
0: Na kampung Rugading.
2: Bantay, Tamparuli.
0: Kampung Bantay, Tamparuli. Nakarasam dahin na kaya, Baina?
2: Nakaparis-paris na dito, no, ay, DJ nga.
0: Sa pisuway pamagunan diyo di Gansi, kaya?
2: Minsan do, no, kanto. Nakaparis-paris na dito, no.
0: Kan ka tayo
2: sa... Sa dapat, imit, tapo ko nun, narinig ko sa dapat, asapo, rasamay, DJ nga, kan ka, rasamay, tasapo, to, tungo sa tapuhod.
0: Iyot kasuaban, kaya?
2: Oh.
0: Naitid kiki nga maris-paris na ti no mau din timinugulo ka piyad rumasam.
2: Oh, laso na ti DJ.
0: Ato ka may kapiya ngay pangin nuridi kiyap-kiyap fila. Ba, may kapiya palambo sa pasan no.
2: Okay, Fonsikaw. Kapagulo ko mapod, di kami ang pay kolwarga no. Alansanat ng mali, das ngawi.
0: Yeah, masikaw.
2: Sumuli ako pandadad tanga pasan-pasan at tanga kambalutan kapagulo miyagali ikaya kumin ikaliyon minsan gini itampulan Yasip, Ilungkim, Itumas nagi Janupin, Janilinog nagi Dinisator, Ringgam Sator nagi Adila Mariagom Bagang Sagi Yagang nagi Ilagampung Kayumadang nagi Isintom Yunggun Gandaron nagi sa itinu di ay DJ Igansi
0: Igansi
2: Tabi pintutunan na suara na pala lagi isabin iiros ilad sugod inarumbay dositayaw ing petros lagi agumo pa dati ay DG nga at nutrisyon no pa di tambalot at twait ako sa rawangaran ko retan ko na po at ngaran niya rati at matada yung pagkatayje itong nakampay nangawi at ang ngaran-ngaran ni kayo ito itong pinay ko ngawi tambalot ko ngawi eh ipapamay ikadu-kadu nga gaya kampong lukadu-kadu to at nutri analihuan ko na midong ga kampong no
0: hiloid kampong lungkido ranaw
2: lungkido
0: aha
2: sa dupan pa kanere
0: sa mag pa kanere hirit hirit sa paping di hospital
2: oh sa paping hospital ranaw kampong na po kampong ko yo kampong na pag kamalahingan ko di nga hilag kampong kamurang ranaw
0: sa mag yan no Igulo it malayeng malayeng kusay ka malayeng tendo.
2: Malayeng kusay.
0: Oh, hila hila malagiat ko anun da. Pusad no hila ko kamburong. Adik ya.
2: Kamburong nam. Ka asawa na din tulon ka wag kamburong ay tanak ko di sam hila hila na di.
0: Na kya ginawa na po sampa pigam hila ranaw bagian da.
2: Eh no. Hello, ingay ranaw tong nutari. Pagun-pagun na kamalahingan.
0: Yeah.
2: Ma'am, ako pa naman po sa pasan-pasan ko at nga tambalot at pasan ko kumadi kayo itambalot ka nga wik kapisa na nga dat, tatuang datiti tadaw katalo lang sana ko datangali das takaw magibanto-banto takaw nito nga dua-dua mga sagit-sagit takaw da nga wik kaya ikambalotan ka nga wik irire na DJ at Nutari, magkano ko dahil sinding dat hara na pa'y ngulod.
0: May na parita kayo?
2: Asuka! Ako na makinangaw dit sinding dit tusakam kalibambang.
0: Tusakam kalibambang. Balang ko maghiyumtin o kaya?
2: Pong kapon ko kamalutan tayin sa nani sa lutay kay sa mukam ingay makikinangaw di radio. Iririna DJ Ponsikaw.
0: Hinaka po.
2: Okay.
0: Iya ba sikaw kumadi ubog, gamantara bantay itong paruli, nakapamulahaw dahi tiri konti, tatuang rabay na kya, minikyan usinding, ito sa kam kalibambang, umbalan ko na magihon, sikirad harid, nuludan, takaw na tatuang rabay na kya, amit ya sinding, karako ba pingibok, man ko kawagura mitay di kayo pamalahawan na tino, sumiliw at ako patambalag, sakira na patambalag ako kadijelius, sinding daw ditlaid, may tako kinangaw.

0: Ya, tapi kau kaguli kau aku dari ti dekat selimbahan diti. Kuma di kayu it singirong awal tiba tiba pun si kau tidak musa diur mana kau dong keselimbahan dekai it sebab BFM sinding sinding tengah ramai pemilih sedat ginawa. Adi Hamid jam kedua ababayan apa pelambus pasan main pemelahuan. Kuma di kayu terhian apa pelambus pasan mila kau menelepon di konti dat tim politi. Sampai kurapa maiku remitat pemelahawan dat semusuhut tetuang dat baina kia. Halo, kepsenangan tetuang. Ade maiset harmina melahau nga awa senang kanta piramutan di gaman di letu. Tut ka oma. Kumari kayo. Terhian melahau. Hiti aku dikonti da baina ti pengen dat dikait pemelahawan. Halo, kepsenangan tetuang. Insaiti.
1: Opisya dengan tetuang lagi dia jadi tetuang opi.
0: Atau kami saya gati deh.
1: Iro.
0: Iros angkat kain jamuran hujan dah turun. Nenu abar nerus.
1: Awasi ngahong mo on tu itu opi. Aku pergi nak tutun suara aku.
0: Miri lagi anda skuam nurid deh. Kamu yang dat Ruman Dawi dat hinaga dan taden.
1: Iya, masa magandao, iya no mo. Usa di ho, hango.
0: Adiham, lansan dat ruha-ruhai dat telingasan bandag ya, Ros?
1: Iya, nada pakikyo nuon ku tu makana, kan dat tubat mo.
0: Iya, kadang-kali ngay dat makan tubat. Iya. Kasa kagumuan dah menginum dah waig.
1: Ingkan iti umiko kada jaw senang-senang imatu.
0: Ah, tau kamu senang-senang tau ma diti hali das kasari ti nak bubok-bubok membaras diti tu hali das kasari.
1: Ya.
0: Adi ham.
1: Pagikin pako.
0: Mai ka pia pelambus sa pasan nurus.
1: Ang katawadan ho bi pagu ham ba pa de jaw am kanakan no. May agar din ang pagkanakan ko na dating kampung sugod ang pagkanakan na tapinay ko nga rino inumbo no po do panginizon itsalutay kay tsabok hansan doon na nga babasi de si ho manus pa din do humusi do di tambahot nga vi bagadi ubog di tino di katawan na nubog paingong o zoli nga pwede di zoli tino tino ho ho ho on ako naghihiba ni Adumalik to also di also pa di insan na kongo na sa dawi daw insan na panu dawi niyaga di tampulan diagang i hohobi pa di MG to i maliadakin dahi papal niyaga di Lucido yo to mas matalipa niya bina mangungkap nago nga adyalang to di nakausi to itiniti ako asadang ako masi oloho bo nga o mino nalipaon to ko sa ti di ba ino to ahayin ko na di isyaw na ako o ngo bo gigi isyaw to suaw na neko sinuaw
0: okay ha
1: ya pa nalipaon to di ba ino alalat pala sa ako itiya oho ko nga minagano so na ko sa kasibatan do minanalipaw di may no nga Joseph Batilu Sintom Johnny Upin Mikovang daw Lonely Ingang Lonely Ingang na na yun din Kubo ang sando na daw Kubo diba pwede sasaw na tanago na mapapaungkap na gawa ng hibaan ko nga daw nga hansan to na daw na ako kuwasan do ng hibaan ko ang santok gabi do na pinay ko na dahil kampung mga hansan to na kapabasi kuno do untok sa daw di kamatan di nakatahib matabihan ng konsikan ko nga pwede di Diyosu mga Gigi. No kibare po pay nuhudi balang sa kaningaw nga pomizon na dugo no ason po nga nga chupay ta daw.
0: Ba.
1: Ay, na Gigi, katawadan de diaw.
0: Katawadan ko madiaw po si kau.
1: Po si kau ko lagi de diaw, de no ka no.
0: Lagalagat na makan kaya?
1: Yeah, inok yun on to ko.
0: Ya pun sikau kuma di Ros manta di dohonga penampang tu nak pemulaho dari ti konti tetu wang debaina au kapi au senang rasa kadau malasan dat roro haida telinga san ki Ros lega-legatan de makan gemu-gemu andat menginum de tuaig malasan dat senang-senang kasarinda ama kuma di kayo hitarehian dat pupula muspasan maya ditit pemulahawan mila ko benalipon debaina isa pakawagut pemulahawan dat man kusiwatet mamaramit pagkuluh man kikayo tilamusay dat mamilihis may apay sinding tanga ramay tatuwang dat tabay na diti at ibin ikaw kumari kayo hit kasiwat dat mamalahaw mayad pamalahawan mila ko nagi dapat tadapasan dahit tiid panguminan dat WhatsApp ditik ya ato hitinga mila ko nagi dapat tadapasan may suwata nunuhot pasan doyo kumad mempai dat kambalutan ngawi wai dat ramai-ramai tita data dat pir rumaan tatuang data baina megaliti pemal pasen dat ketilambus na kita ko pinata di Florida Kinajil dated panguminan dat WhatsApp dite mamasan yau kumad bagi kinawa ngawi di Sabah BFM beres dusun pagulupa di kumad DJ OB kadau pun sikau ketebian na tadau tagaya kamatan ketebian na tadau gawai kumad dia pensikau nagi. Semula menmasan kuma di Florence Bajel, Helen Young, Dolores Asing, Joseph Betilo, Marius Marudin, Enggam Satur, Maria Juhan, Lucia Menduk, Emania Gansing, Dennis Nicholas Young, Yabitus John Modait, kampai nagi i sentab au nerait. Pasanku ketebian tadau tegaya de kamatan kuma de kayu te insanai. Amtilang busay takopi yang balutan. Namat pad pempasi dated pemagunan diti kadao ya basi kau pasen no Florida mundarong takabat ruhai kada ko pepingi bok kada ko pim panau tu rumah siya ko da palid kawam susah-susah da pagapagan da magihom etit atuwang nanti sekira da pada ataga kondom suaban penam ngayon kudang gida yung mga ngapain ko rapo etit tipu-tipu madrasam diti sagit-sagit matamis-tamis sinding pemilihis dat ginawa man tadi dia seri digusip. Ia terletan dat sumandak talawa. Kinawa takaw.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tensanan.

Naramok logo di piginawaan ni Sinding Mantad di Joslian it kamayan dat alunggu itama dila Sinding dila ngapin ko rapang at umbayan ako nalihis ko karangaw it sangin nga dap it sangin nuride sangin latan dat impuritid mumbal na dat madap to magiging karja swab kaya ngapin ko rapang harapasan da kita kumanta di Abdul Malik Tahir mamasan niyaud kambalutan ngawid kabisanangan tutuang tarau katalo kuma di kayo ta insanay id pimbalutan dit kalihis nga siyaw tu ako ang arayt ngawid tutuang rabay na may kuna pareta it tasiwatan ko kadaw megalidios gimbon yubog iagang itampulan rasugo di Meliagom Julita Judit ibagang sagi MJ Lucidayaw Jonis Mansati Elijo Johnny Opin amnagid ko madi Helen Young Petero si Koyok Min Sabin Kandaron Lonely Ingang Jalina Ikel Sikal Rosni Gosi Monica Garauk Majakong Majunay Thomas Ingam Satur am tamalot di suway nga siyaw tau ko nang siwatan ngayon mamaray tutung rabay na nga kada ko kaos harakasari sudawil ko tara at kadao pangkaring ako pa nakakupikupid pangarulas matad matu daw datutuang rabay na kadaw kinangadiyo kya nakapintutun ka kaya gaman dinan idkaramayan kaamatan angatan digaman inan mindaling-daling taburus kakagaman minagido kadinan sinuho dinan igaman may pindaling-daling dagabuk itun-tun timadang ya ilan na sudawil kya di Abdul Malik Tahir lansan dat nalihis ko kurangaw. Sinding dat ketilang busman tadi Disdi ano kau pagandasan Sinding dat rungus Sabah BFM masenang kapiak.

0: Kinumula ka sarili at kasalimahan, Bros Rizon. Kasalimahan di karanhano, sinisinindit ako sa nang sinisinindit kolhis.kinawa. Ay siya nasuway, at kasalimahan, Bros Rizon.
1: Sabah PFM.
2: Ko tingaligani ponong tiwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok om talingo diolo paruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan saba kumades kom id numur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayarat whatsapp usung isa isa anam talu talu Isa isa kusong turu naik mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Kapisanangan mamaramit tadaw Pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan Pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandyo lo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa id tanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano sila nagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran om tadon ko poilaan dit o sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosunungan diolo. Tabi tadaw Pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Kada ka ondos dot moy pingkaaw dot liyot. Waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawayad saralam id etana taiko kaligiganan dit koyanan diri kuhara dati tongkuro dot waig. Harus latirik nga lo bidasonong dot lumuyong id waig dot liyot dit naramasan dot magisusuway at bahan kimia. Liyot, nadalaan kromos tukiharo o magisusuway rinomos, tayam, hom maninyot dit narulong dot liyot. Pamahal diti, kapangitan na dathakod, nu mandiolo sa po, teko, kokoto. Inteng-inteng matanak di kayo, kada plagos sa yolo, dat may pingkaaw, dat liyo.

0: Kuno po yo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Raja-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akaw ang raja ra upis, activity ami kapiyo kraja abuli anilinggapu ramiyun rayos aktif yuhin mo. Ang isangkul into rentok mi namuli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul mo'y ra kantin, mako ika arang, ang kulya monstra file ami kapiyo book no upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Monse pampalimanan bulintok tumirong sor arasa suwati kara tagaw tips nati. Kalau bago mengakan aduang ngenjam, ryo kalau pio may kolong, lasain telepon bimbit ang kukulamos makakaran, manginom ratimug nansak, ryo kalau pio mombolong am malupus tumirong, ratimug nansak mangindangan mamati ratoksit ralom inan. Membal rasa naman sa kurang-kurang no intalo sa minggu, batik kapam chat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay mombolong tandan, kalau menginum ra inuman maka kefen ama kagau kapam alkohol, rio kalopio mombolong. Bolong ramonsoy ama tanda, mengendangan mopo konser ra kaligagan ru inang.

0: kon ka iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don ka pabago di hobby point tunoy
1: inomo isikoy dai sapa BFM sa himbahan mo kadasan noy ko pinasi oswao tumaymo.

0: Itong nakusaring ban, Boss Karazan.
1: Hi, Copy Boss yan. Izo popol, songuhun, huhumozo, kadazan dusun, ipagunsaba. Kadahibay mo kinongaw ko sa imbaan, Boss Karazan, datikita daw. Yampay mo mo boos, Diyosu, yung aswaw tamoy mo. It frequency, sizam ngapodom dubo, titik 2 FM, maza. Sabah BFM. Kusoy imbaan, Boss Karazan. Noikot, binasi, humosuaw, tamoy mo.

0: Awasik ka ni. Bukin na nga wagok ya.
1: Kulot. Oh, kulot.
2: No na eh, Ming. Na daw hoton ko diyaw, boditi. No, ko mato, sa mo, no, mi puputuy ho, ksimban na lidyo ko na zante ko lidyo RTM di ho.
3: Izaw po nga, aw no kayo, Ming. Sa mo, no, kiba kakasaan ka, bodi. I, ay tanda transmitter, tay pamancar.
2: Dadi, ko diti, amo ko yung aw daw lidyo.
3: Ah, kabasa, bo. Makinangaw mo sa RTM click. Sabi abi ko to husan stisin RTM, TV RTM, kiva nga viit RTM click.
2: RTM click?
3: Obo, tayo po na po yung telepon piyo vito vitno. RTM click. Oh, han mo?
2: Okay, may ko po na.

0: Tuhun magigisan it pagunjipun na intutunan miyampay ko giginavo tavasi di takawas om ahal tumanu timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaw diho na koy mazahan ko zo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun au insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay na poponi izyoho do hon montok manaklahan kuma kulita suvay. Kano, ubasanay toko kogi ginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda monong kotohuan di dolibal suvay iminanak lahan miyampay papaykit sumbu tapwapo do induvo.
1: Kopi pasiyan to binay. Kinungaw, kasimban boss kadajan ang hozaw-hozaw di kapamahis koza. Abasibo! Abasibo!

0: Nam beza panu.
1: Papatam na tayo li aw na dia guno.
0: Isa ka nu?
1: Mamuto tini dovili ti hamin.
0: Isang hun bagu?
1: Papatam ni bunga nu.
0: Ano? Nakwa.
1: Kadaw kibada gizuk nandoy.
0: Ay so, sasaw kuno ahanan do bagi.
1: Ahayd no da aw nu na hanan do bagi na. Hobi na sumbuhan.
0: Tagya.
1: Nakapagantaho na taganak nandoy dvaig bunga nu di. Iho na pinatam daw.
0: Naku to patama ni bunga, ahanan na po da vaig.
1: Kada pa, nung aw opoy papohon da vaig, hagaso na gumampi da bunga. Kapag gawit da talo, nung taganok edis, hobi pa di sinusa, kano da talo denggi.
0: Talo denggi?
2: Kada pa hagaso pasasahin no da dadi, da kinaysa na napagantahuan da taganok. Baka sa napasahin da hamin no, tamangay no kay dasan da tina.
3: Ay, point to note na ino. Ada na di paundan na hiyo. Maki nang uzurok pa yan ang huzuri ko hiyas ko zo. Ay, sir, mati subayo. Ito sa himbahan boss karazan sa Bavi FM na ikot vila si Osua. Utamay ba?

Tipos yan, Diyoso, Toysanan. Izao y Sira Rubil, kinungot ako kusimbahan Bos Karazan. It ubang panampango po na ongo maza doid sisamo panamluvo titik 2 FM. Noi ko Junasi.

0: 明日は会うと思います。
1: បានមកចាំកូននំដងសុវបិទីណោះសបាវីអេហ្វអេមកសិមបានរបស់ស្កដាសានទៅណៃកោអមកទៅហើយដល់កុំរីយាស៊ូទូតម៉ៃមកមកគិនងោឌីទីកសិមបានរបស់ស្កដាសានញ៉ាំបាយកូនកោឌីជេពីតដៅបានតដៅកាប៉ាត់កាប៉ាត់ឌីទីវូហានកូននំឌូវងៃប៊ូឌូវងប៉ណាម៉ណំអមណាបាល់ងាវីឌីយាស៊ូទៅណៃហាន់សានដោអាវ៉ាស៊ីគិនប៉ូស៊ីកានដតដៅបានឌីទីទូមកវងដោអនុណោប៉តកវងអនដោប៉អំពុសដតដៅបានញ៉ាំបាយដកូនស៊ីកានកុំរីដតកោសាវីអប៊ីAmpai in tantu na pa daw mamahi si kayo nga video zo da hozo nga video kadazan pa in tinagas da day ti i da Sabah VFM kusahimban da boss kadazan. Om Hansan do, kati hambus ko da makinangaw di ti kusahimban da boss kadazan tadaw bayo na di ti tapanay ko. Mapongaw si kayo di zo da hozo nga video kadazan. Ama ikot pa jam ko tu tohong pa minute do dong suvab do tarau bay na diti ama popongo zo dia zo do hozo nga vida ka bavagu ama mato pa hana isa do hozo ka bavagu do mato tarau bay na diti nga hozo di no tip di town nga vi di duwang ibu duwang pada manam pamasa na pang town nga vi di bay na diti tapi na ko do ongo dia zo do ikot pa jam ko tu tohong pa minute do dong suvab diti. Om timpun na ito ko wako sa imban do ko do dong suwab di ti miyang pa ido hozo matadi Claris Vitini Lajibin o suaw tinaw kadazan sutanon hozo matadi Carlson Huguan and Sibin panong katahuod no dahit ko sa imban boss kadazan na ikot binasi o suaw tumay mo.

Kaya ito pa yung abi ko sa imbahan, bubukas ka na dyan. Paintanto na po, iso na dahil pumagunan ito na ikaw. Oh, mga katakwadan ko mari di yuzo di katatano di ti kasuhimban do boss kada zan do rung sabab di ti hansan do avasti kinaposikan tapi naiko kipada ti do tambahut di mga maso nam kinangaw di ti miyampay do menginom di ta hasu do rung sabab di ti. Oh, mga ano abal nga video yuzo tapi naiko hansan do avasti kapataon dan do tadaw bay na di ti do nuna po taguvangon do po ompus tadaw bay na di ti. Oh, mantok nati di tambahut teko tapi nai di mamaso itindahanon do papapanaw da kulita mamaso do makinongaw do radio do nung suwabiti mazaditi ko tauhuzan day da sizam nga po dong duvo titik 2FM om kopi posian ko ma day diyo sa VIV day nung bono po ngozon diyo su do nung suwabiti hansan da avasi pinanaw kyo tapi nai ko hiyana ano na magyo biyobi day da tindahanon na tako may da o mahigan toko teko coin solo toko manta diti kantakan di aw kabasi it tindahanon do toko oh my god pajam ko nam tong 4 minute da dong subab to pray ko o ma ngo toko iti abali pogun ang namat ina tumiambos ako da makina ngo da hozo manta diti mabobos date ko sa himban do boss kadazan i oitan ko basanan toko om nagi hozo manta di Edmund Isibius Chacha Tonggipun dari kesembahan bos kedazan naikot winasi osuau tomai mo.

0: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan, pamugunano do asil ngavi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinuod do mantad lampang ngavi inongapihi om natinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tongkok pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintantu ko sontob, pumoto ko pa si Zonku.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan, om au awasi topi umanan.
3: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon, om olwo tontologukan.
2: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadaitu. Ubat iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Topinay. Topinay. Topinay. Papadagang ko tayo ko may todas ko na po din o telephone pi ovit no. Sun ko agot imadang din o.
5: Kulot. Eh, kiba mo mohi din at imadang no.
4: Eh, ano ka no, Ming? Siyo. Mulay na to, Pinay. No, isyaw o doon ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko timadang iti, muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Diyo, may, kipuhut ko. Ba, pumihi no. Nombo ka na nga no.
6: Sabah VFM boy na koni.
4: Oh, tabinay. Mumaguno no pa may click nga musiti kiva internet. Ako no pa ka Sabah VFM tay Sabah FM mintang TV nga kabasa.
6: Oh, ba. Unwise all dino timadang duvatinan. Na, iti usin himo po dominggit.
4: Oh, ba. Katohadan tabinay. Kiva na diaw riti. Avasi ti tabinay. Kawasa mintong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugubo pa subay.
6: Oh, no?
4: Kiva na may click no tabinay?
6: Kiva, ahayid zo na mabug na may click. Izyaw yun ako to, V.
4: Yeah, ba, katodan tabinay. Nung mamahi ka bago timadang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat itindahan nun kyo.
6: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? 50 ringgit ay. Bo nakatakod yaw di?
4: Ay, apa ba? Oh, koni, siyaw. Nahiwan ko na. Na, tiya, guhi no.
5: Kulot. Ano tapoy manan, no? Timadang. Nung papadagang bo, kon kamintong napad na may click na po.
4: Ish, bayin isa siyaw. Kanakakangaw.
5: Kito.
7: Miyang bus kau dah mungkin kau dah hozo tapi naik kau hozo mentadi Madius Joponi tanak moy sikul pagui doong ngau tak kau iti abalid pagun do ikut pejam konom tak 4 minit dor dong suvap iti.

Tapi nga kung nga vi nung sa vabriti kiva duvo kapayhan da suang hamin da natay mo nagay o mong kapayhan suang hamin da kapaguhun na politi nga nambit nagay manta di James Aloysius Mojitu da manta di Kampung Bundu Babagon Pinampang. Papayo do minidupagun i Patricia Binti Niun toy Sicilia di jam ko opod onom minit dong suvab di koniab tadaw katahu katahu di tivuhan ko onom dadayo it Kampung Bundu Babagon Pinampang. Bantano do kaya danditi na manudi do papayo do paganakan di tongotiagak Agnes Niun dadayo it Perak om santop tapinay walis om kinovangan ng ingavi dahit sadu tayko it somok. Hosoko notinan di tungotiagak Patricia Binti Niun tay Sicilia doantok tadaw suvab tadaw kohimo kohimo diti Wuhan ko onom do jam ko opodom duvo do daw nga daw do deho it kahabangan bosi it Kampung Mang Pinampang. Nga paghuhuy dino o viton pahayd o tinan di tungotiagak dadeho it panabasangan Divine Mercy Kampung Mang do jam ko opod do dong suvab. Amoy do tahinasan ko sa Diyazu suguto ako kapayhan so kamin do kapaguhon na paditi nga nambit agay manta di James Aloysius Mojitu da manta di Kampung Bundu Babagon Pinampang. Papayo do minidupagun i Patricia Binti Niun toy Sicilia di jam koopod onom minit dong suvab di koniab tadaw kotahu kotahu di tivuhan koonom dadayo it Kampung Bundu Babagon Pinampang. Matanon ko yan nanditi na manudi do papayo do paganakan di tongotiagak Agnes Niun dadayo it Perak om santop tapinay walis om kinovangan naging ngavi dahit sadu tayko it somok. Hosoko notinan di tungotiagak Patricia Binti Niun tay Sicilia doon tok tadaw suvab tadaw kohimo kohimo diti Wuhan ko onom do jam ko opodom duvo daw nga daw dadeho it kahabangan bosi it Kampung Mang Pinampang. Nga paghuhi din o viton pahayd o tinan di tungotiagak dadeho it panabasangan Divine Mercy Kampung Mang do jam ko opod do dong suvab.

kopehan song amin do kumoduvo om tovi na paditi to pinaiko nga nambit lagay manta di Terence Martin Sikayu da manta di kampung Dungkahang Pinampang. Popoyo do minidupagun i Annalyn Terence Sikayu di jam kaiso onom minute min susuvab di bayno tadaw kaapat. Kaapat di tivuhan ko onom dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Matanaw na kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Amandus Madani om sinakagon Peter Sikayu sa viavi izio diti dahit nombor na po do sangingizon om santop tupinay walis om kinovangan nagingawi dahit sadu taiko it somok. Aw po din ay hansong yan hosoko notinan dito ngotiagang Annalyn Terence Sikayu tumandad po na kay katan diho santop pinay ho. Umay do tahinasan ko sa Diyosu, sugut ako. Kapahan so kami do tovi na paliti nga nambit agay manta di Terence Martin Sikayu do manta di kampung Dungkahang Pinampang. Papahiyo do minilupagun i Annalyn Terence Sikayu di jam ko iso onom minit min susuvab di bayino tadaw kaapat. Kaapat di tivuhan ko onom na dayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantano na kaya nanditi na manudi na papoyo do sinakagon Amandus Madani om sinakagon Peter Sikayu dahit nombono po isiyo do sangingizon om santop tapinay walis om kinauvangan nagingawi dahit sadu tayko itsomok. Aw po din ay han sangyan hosoko natinan ditong atiagak Annalyn Terence Sikayu tumandad po na koy katan diho santop pinay ho. Ingkakan iti duvo kapayhan song hamin.

pason ko ya dan matalagay dito ko sa himbaan boss kadazan kumapaganakan di notong kisadan dosong hun ko pusan it paganakan hansan do avakas kinavo tumaguvang timpu do ko ya dan om kasusan diti siyono matalagay dito ko sa himbaan boss kadazan.

om da bay na jam konom himong pa dam 4 minute do nong sub update po guno to ko to pinaim om tumihang bus ko da mungkin ngaw da hozo man tadi Nicolette and Gatrin Tojimo patatapon no po ginavo

0: Zaza.
1: Hindi ako maswaw. Tamoy.
2: Kasi ko siya nunong suha kuma sa Vita Pinay. Teka, tambahot na sa Bavi FM.
3: Sa Bavi FM, darong suha biti. Kasi ko siya katawadan.
4: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuhan naman ta pasi ko. So, siya nung suha, DJ on lagi makikinaw din sa Bavi FM.
5: DJ Suga, hello, hello, hi.
4: Ang nga nag-iimpe na gidiit, darong suha biti. Dari panakan, hozo, tadaw ko sa su.
6: Izyaw diti.
1: Ba, ano pa di bago? Pagin ang uno, kasahimban boss kadazan, dot tikid ta daw kyo.
7: Pinoy kot binasi, osuaw tumoy mo.
8: Odoy, ikodon bago.
1: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
8: Olwo tatahanan om au avasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
8: Wah, avasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Pagano no? Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
9: Dabay na jam ko to sa minute daw nung suba update po. Guna to ko makutuhodan kung madi diyo sa Vivita Manay. Kung pivo sena nung suba kung madi diyo di katatanon di tiko sa himbaan. Lubos ka na zan. Mahin ko na po lahan nga video zo. Dung kinangaw da radio da nung suba biti. Masapatay di ti katuhuzan da si Zam nga po nung duwa ti 2FM. Teko mazadet RTM click om lagi mazadet kapabalan social nga video sa BFM kopi vosian dorong subab kumari dia su sabia ni ampai tatu na pada momohi zo dia zo de hozo nga pina kadasan do pointi na gas dorong subab iti isom do pupusan no kesaimban to ko de jam ko si zam dorong subab de nai ko demi ambus ko kumari ti hozo do sumusut. Hozo, piniampatan di Rafael Bonaventure, Mosios, Olga, Donald, Julok, om nagi di J. Richard Steady, ioitan iziaw na ipaganakan ko kaditi. Om su, tonon, Hozo, mentadi Bolis, Jomilo, nazakan ko, om nagi mentadi ti Huhumozo, kadazan, no tinagas, tagung ko basanan, tungkus, do... Tungkus na takaw kaditi. Anong kinangot takaw na ito sa himbano was kadazan na ikot binasi aswaw tumay mo.

0: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabo na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kibada asil pinahabo sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, dasavo o nansakan, Mary.

0: 明日は会おうと思います。キバホゾカババグヌAbal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan, iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma in RTM Sabah. Mapaitutun niyozu, kalalahano ponohinasan, hozo, mumomohis kinesunan Sabah, toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kopunguhan niyozu iti, songian papatod hozo kawawagu, montok ponohinasan, hozo, om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om nagi hasagan doit online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby paingonok o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.
1: Ya, tapi yang ambil dabay na jam ko tu tong pada miso minute daw nung subab dahil paguno to ko wab to miyambus ko dadak sa imban no boss kanazan miyampay niti ababasan no popongo di azu no hozo nga ambil na kapabago no idak sa imban no boss kanazan nga matok payhan di azu hozo na pangabi no ko ni kumantok no tarawbay no niti tapinay ko nga hozo di no ko ni na hayat bo nga kakal po no hozo kapabago to kauuni dito no Duvong ay bu, duvong pa naman ang mga VT. Hozo, doko ni kumuntak talaw bay na dito pinay ko. Kumuntak dito pinay ni Anangan, papabuzo dito ko, papato, do hozo, magay di ko pa yan, di nongaw dito ko, di tino, di inkuo, allahan dito ko, do papato, do hozo, dito ko, kumade, do RTM, muntak dito ko, panahinasan kya, kasahimbao, di na, do kasahimban, do boss, do kadazan. Mihal lahan na inko na papato na hozo kumara dito in RTM tapnay ko. May na au batimpo kinangkata ko iti hozo na kapaguhu hozo kapabagu manta di Shen Claudius Monjohi Sugandoy. Om nagi suto na hozo manta di Mariana Rumbang Alamay Tadaw Kamatan. Om nagi hozo manta di Reyna Miluz Nung Sokyo. Ayin hozo dito sa imbahan mo sa kadazan. Naikot binasi osuaw. Tumoy mo.

Ya, tapi nang mabi dubai na jam ko tu apat ka padom 2 minute do dong sub update. Pogun to ko. Op kakal to ko padoy da babazan kinang auditi hozo do ka pabago doy da ko sa himban do boss kada zan to pinay ko. Om paghui do ongo to ko iti hozo do sumusut diti. Pumusa ko pahay dia zo iti kupayhan do hogo gata mentok tadaw bay no. Kaapat diti Wuhan ko onom taon duwang ay bu dumong panamanom tadaw kaapat iti to pinay ko. Hansan na pa yung tona ng abya tamahut teko to pinay di papatun teko papataon na nagata muntak talaw bayo na diti kung hansan na kapanak da kapayhan tabasi kumade di yazu miti puhut gata na pamuntak talaw bayo na diti tapinay ko nga si Zamlinggit onom nga punom duvosin da sa kilogram puhut gata na po nga si Zamlinggit onom nga punom duvosin da sa kilogram gata kapingan aw na upgrade kayo sa na po nga himolinggit himosin sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade kayo sa na po nga himolinggit himosin do sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo apat linggit duvo nga padam himosin sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo apat linggit duvo nga padam himosin sa kilogram. Gata kantalan grade kayo sa apat linggit vaho nga padam misosin sa kilogram. Gata kantalan grade kayo sa apat linggit vaho nga padam misosin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo na po nga apat linggit sausin do sa kilogram. Gata kantalan po grade ko duvo na po nga apat linggit sausin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga solinggit opodomonom sin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga solinggit opodomonom sin do sa kilogram. Yan nga via hogo do gata muntak na nabay na riti inutay managay manta riti katinanan pumunan gata sabah. Om tumiyak busa ko na mungkin ako daw hozo nga vina kapabago daw ito ako sa himban daw boss kadazan hozo mata di Severia MJ Tunggolaw posisipon na po hozo mata di Elis Marius Zandi Tavanus om nagi hozo mata di Madius Joponi Tungkus daw komohoy ngaan.